Hayi khuleka khuleka lithuki leliculo leli ngilenze ukuthi lidlale laya ngemuva uyayibona lonto khona ngizokwazi ukuthi ngidide kancane ngabe yayazi lentokazi ungakwazi ukuthi uqegeleke ku WhatsApp wami ke uma ngabe sesungene stikini ke kodwa ke ngaphambi kwaloko ngisafuna sixoxe ngalendaba le yokuthi hehe khona lesisho sithi imali impande yesono mina ngabona ngawama mehlo ngosingi ufuna ke sixoxe leyo ndaba sidalule kungekudala kuleli hora lethu lokuqala lokoze kuse ke kodwa kwamanje uyazi ke nawo mangabe uhlezi laleli koze kuse kushukuthi leso sikhathi lapho sithi khona ithini into yakho njengoba ungalele nje njengoba uvukile nje awulele ngani uvuswa yini ithini mhlawumbe ubambe ipoint lam nawe 3 o'clock is 3 o'clock Nomuthi nje hayinelusa mina njengamanje ngiyaqoba la ngiqoba nabanye osisi nabanye omama senze ukuthi inongo zesitulu sakusasa noma sanamhlanje emini zibe right Nomuthi nje neliso mina ngifana nawe ngisespanini ingakho ngingalela ithini into yakho ngithubele WhatsApp ku 0791639874 0791639874 njengoba ungalele nje ithini into yakho uMaxol uduma kuhle nomuduma kahle bathi ikhemo

0: benem no shishiliza bahamsana no yams Questa EQ Chico baningi gabakhona kule yangoma siyazi ukuthi uvenem no shishiliza uma ngabe bake bangene studio into abayikhiphayo ihlezi umlilo because iFM umsakazo wakho njengamanje olalele 20 past 3 o'clock isikhathi sakho njengamanje ikoze kusigama lami kuneliswa kamhlongo ngitheme ukuthi uvenem no shishiliza maduzana nje khona ialbum abazosinikeza yona ngoba ialbum yokugcina basinikeza yona ngo 2022 njengamanje kufuna ukwazi ukuthi ithini into yakho ngiyazi ukuthi uthem 3 ukhosa 3 ubamba abantu abaningi ngamawashing khona nje othi hey neliswa mina into yami ithi mina nama assignments nama test siqondane kanje ngiyafunda ngiqedela ama assignments khona othi nje uneliswa mina njengamanje into yami ithi nje ngihlalele nawe bengilinde wena vele khona othi hay neliswa mina into yami ithi njengoba nje ngingalele ingoba ngikadile la ngikade abantu emzini yabo kwama complex noma ngikadile sibedlela noma ngikadile la emgaqweni khona othi haye mina ngiyathusa njengamanje ngithusa abagibeli khona umunye othi nje hayi ngithusa impahla ingakho ngingalele ngifuna ukwazi ukuthi njengamanje wena njengoba ungalele ithini into ngaphambi kokuba ngithathe incingo ku 0860002437 angikuphindele futhi 0860002437 akangithatha WhatsApp ngiyizwa ukuthi ithini into nje ngoba ningalele nje
1: morning manje
0: mani
1: esthekozi kuse angile ngilalele wena hey manje mani imlenze yami iyavutha ngikhathele ngiyabulela indlela ngisuka le ekhaya ekati lami empophomeni Konya ngiyogibelela le phezulu kaShif sengiyekhala mkwahaza hey imlezi yami ayibuhlungu kodwa hawe yalazi udaba ukuthi umuntu usaba isikhova ududu lo mamkhize kwazonde kakrofe inkanye ezini namhlanje ngidakwazi ekhala ekukhanyeni igama lomuzidanko manjoma
0: nginthanda isicefe ikhova zami kodwa ke sisidudu ngithamba ukuthi lezo inyawo zizophola namhlanje uzothi nje polas ungayindawo wenza isiqiniseko sokuthi lezo inyawo ziwa right
2: Awuyanga yeninjomani madodana ngikubele ekseni silalele lapha ku Cause FM ku Cause FM uUndertaker eNewcastle sharp mfowethu
0: Hayi amadela kuthongo ekoze kuse ngathi amaki register namhlanje khona uUndertaker khona usis niza kahle ngiyanibona
3: Sawubona njomana kamgabhedo ngiyaka nyaka ukhuluma noTinsi ngakwazi ukona ngomandlakazi phanga noma yithini into yami ngoba ngingalele nje lokhu ngilinde wena athi lokhu ngihleli nosiqebheza kade ngihleli nosiqebhezana ngilinde wena nje umoya womgaqo nkosazana enhle ngiyayibongela mina ngintinsi ngakwazi kwanongoma kwamandlakazi ebhama noma
0: bonga mina nkosazana enhle kubonga mina ngikhophozeli but kubonga mina
4: Mamhlongo.
0: Yebo.
4: Usembumbulu ke manje ocingweni empandweni uvuso washo ngilele nje. Ekwazise phela umuntu uvela uyavuka ekseni. Ngiyabonga kuleni nawe nje. Kuleni nawe. Eh ngangikubuka la ku YouTube we Mamhlongo ngeke. Awuyisend ya location la ukhona manje madoda ngifike noma ngingafike ngijike nje ungafiki wena. Ngifike nje ngijike. Uvuso washo siphezulu lo ngibonge inkosazana.
0: Lethu uzojika vusi. Angithembi sisi ngahle.
5: Ibingelele beneliso.
0: Yebo.
5: Okhona nomsindo okukhumala la emakhosini. Hayi mina angilali ngempela ke mase ngizwa lesizovuvu. Sango 3. Hayi. Ungene nenye, uze nenye ngempela. Enuhlezi vele uza nezinye nje mina ngihleli nawe ngisithanda sami ngisabi ngokulalela nje iqhubeka ke sisu siphu umculo mnandi sikulalele weneliswa ngibonga kakhulu sisu khuma nomsindo khumalo ke la emakhosini
0: ngibonga kakhulu ake ngithathe beyincingo ngizwe ukuthi thini into lapha encingweni cause FM sawubona yebo njani
6: Ngiyakukhulisa samona.
0: Siyaphila nathi. Thithini into yakho?
6: Uyidokotela Mr. Zethu nanku zayo mafashawana.
0: Yes, dokotela.
6: Hayi njani mami ngiyilele lapha ngiyakhanga umngane wami uVusi Jere, uVusi Jere wala kaRamlana.
0: Mhm.
6: Ushonele umakhelwane wakhe lapho kwaNxumalo manje uke wathi la ngamakwenzeka ungangilanda siya nami ngiyomsupporta siyobe kugogo ngosiyami la karamnane siyahanda bonisa mabe ngisuka lapho sengizoya kusitawa kandlovu-ke emini-ke ngoba naye kusihambe sherelo bhuti wakhe unozi wakandlovu ngiyomduduza lapha kabobhuti ishi wakandlovu ngithi ngikhona nje ngiyombona just iyophosa amehlo ukuthi sandoda unkulunkulu hhayi akakulahlile ubhuti wakho nawe uyazigolile ngoba sengiyombona ube nesuku oluhle uyakuthanda nangamafathameliswana
0: na ube nosuku oluhle ngithembe ukuthi njengoba uzohamba uzohamba kahle because i-f m sawubona Cause FM, hello?
7: Yebo, kunjani?
0: Yebo, ngiyaphila unjani?
7: Ngiyaphila sesizwama, ngikutshela ukuthi siyangidlula, hayi.
0: Lutho, lutho, lutho, lutho.
7: Ukhuluma noSithombe Ngubane la ichopa lendalo. Yazi yami into ithini njengoba ngike ngihleli nje la endlini yami la ijimisikini nje
0: ngezami. Ithini into yakho?
7: Ngithethe i-fixture ngesandla, ngikhathe amathimu ami nje azobe dlala namhlanje ngoba ne-league yase-England ivulile nje uyabona siyaphanta futhi uyaweza uyayizwa futhi
0: eyi eyi eyi angiyisabi lezo zinto angiyisabi nginomuntu phansi kodwa-ke ngithemba ukuthi i-team oyivotelayo iyona ezowina uvotelani kahle kahle angingathi ngithemba ukuthi uvotelani kuqala ngaphambi kokuba ngithi ngithemba ukuthi izowina uvotelani yini uhamba layo
7: No, phela ngithi manje ukhandi isiteki sakho mina ngithathe amathimu mhlawumbe uthi ngizodlala amathimu ayi-2 kwi-league yala e-South Africa ngiphinde ngiyodlala amathimu kwi-league
0: sengisholo okuthi wena usupportani
7: hayi mina ngiyibhaganiya la emzansi
0: nazo mina nawe siyazwana
7: ayo simnandi yofethu
0: nazo-ke
7: ngibamnandi nje ngizokusetha
0: uqhubekeke ulalela umsazo cause i-FM saba kakhulu angithathe omunye cause i-FM sabona
8: Dadewethu uyaphila.
0: Siyaphila njani?
8: Siyaphila dadewethu awangijuma.
0: Kanjani?
8: Ngigcine ngisabalele.
0: Oh, hawu, usukhona-ke emsakazweni. Ithini into yakho?
8: Hayi cha. Angilele nje nami umuntu olalele nje dadewethu. Umuntu oqashile kodwa-ke ma umuntu elalele ukhozi unakho konke endlini.
0: Nazo, siyabonga kakhulu bhuti wami.
8: Kunjalo dadewethu mina ngowandile ngawangqobo ngosedala
0: siyabonga wandile uqhubeke kulalela umsakazo wokhozi FM utshele nabanye ukuthi lalela ngo-3 o'clock ekuseni ngomgqibelo ziyawa lapha kuyikoze kuse umuntu avule umsakazo wakhe uma ngabe eqwashile ngaleso sikhathi khozi FM sawubona hello wanqamuka angithatha omunye cause i-FM sawubona cause i-FM lo yebo unjani
9: khona unjani sis
0: siyaphila nathi
9: yebo manje manje
0: ithini into
9: ukhuluma nomphikeleli ngelase la enambithi
0: umphikeleli
9: yebo
0: ithini into umphikeleli
9: ayi sisi kuthi nje hayi sesiyavuka ngoba kufuneke siyogubha lapha singabe uyiphehla la mkhulu ubekade sihlala naye la emanzini abilayo ubaba uhadebe ulakwa ingokwakhe sizoba sivuka nje manje sesibheke khona le mathini siyogubha
0: ngithembe ukuthi nizofihla kahle namhlanje
9: hayi ngithembe
0: allright-ke bhuti nifihle kahle siyabonga kakhulu
9: bajomane
0: Alright, bengifuna ukwazi ukuthi into yakhe ithini njengoba ngishilo ke siqala uhlelo lwethu ukuthi yey umuntu lesisho lesesithi imali impande yesono akasigcinanga nje ngokusizwa hayi enyuvesi ngagcine sengisibona ngizoxoxa leyo ndaba singene kuleyo ndaba kungekudala-ke kodwa-ke ngiyathanda ukuthi ube no-WhatsApp wami ngiyathanda ukuthi ube nenamba yami khona sizokwazi ukuthi sikhulume singene kuyona lento ngizokunikeza lezo yinombolo kungekudala ntombi mhlophe utithi khadi

Treasury Sun Molly VX bathi buthi locking 2.0 ekhona la ku Cozy FM ngiyakhumbula ukuthi leya ngoma leya ikhona ku top 20 amavike ambalwa ukuze wazi ukuthi sekhona nala le top 20 noma fresh njalo ngomgqibelo kusukela ku 12 o'clock kuze koshaya 3 o'clock pamwakhe Too Kind ubethi ntombe emhlophe lalela ngithe ngifuna sikhulume ngalento le Lendethi imali impande yesono andinghleka ngoba njengoba dingishilo ukuthi kumine varsity lento noma lesisho lesa ngisho kanjalo sigcinanga nje ngokuba isisho kwaba yinto mina engiyibona ngawama mehlo neliswa xoxa indaba sikuzwa hay varsity uyangena ugele Mengene ugele vathisi uyaqala nokufika la ePitoli ngoba ugele usehlale eThekwini ugele uhlale eNatal ugele owase Natal uma ngabe ngifika eThekwini noma uma ngabe ngifika ePitoli ziningi izinto oyibonayo mangabe usevasithi ke kodwa ke ngenhlanhla ziningi izinto engiyibonile khona la eThekwini ngaphambi kokuba ngiye khona ePitoli kodwa ke ezinye zezinto engiyibonile lezinye zezinto engizenzile ukuthi ngihambe indawo zobumnandi uma ngihamba lezi ndawo zobumnandi lezi kube khona usisi engihlangana naye uma abahlangana mina nalo sisi lo hayi sizwane ukuzwana sibona ukuthi hayi siqhubele lento kuze fike la khona ngimthemba khona usisi mase ngiyamamkela egumbini lami la ngilala khona eresi uma ngimamkela ke egumbini lami la ngihlala khona eresi bancane abantu engibamkelayo naye ukhona kulabo bantu labo lapha egumbini lami eresi kukhona ucash engihlezi nawo and nginawo lo cash ngoba ngicabangela ukuthi uma ngabe kwenzeka inoma yini at least ifune ngibe no cash okhona so usisi lo engihlangane naye endaweni zobumnandi uyazi naye ukuthi khona u cash engihlezi nawo nabanye ke abasondelene nami hi sifika isikhathi la

0: lo cash ngiyudinga khona. Uma ngithi phatha phatha la igumbini lami ayibo. Hey. Awukho lo cash lo ebengithi nginawo angithathe ukuthi hayi mhlambe ngusebenzisile nginganakanga uyabona ngiqhubeke ngihambe ngiyokhipha omunye. Ifike futhi lento noma yenzeke futhi lento kwesibili. Phatha phatha sengibheka lo cash futhi engazi kahle ukuthi ukhona kodwa awusekho manje hayi mase kwenze okwesithathu ukuthi angiyifakele izibuko lento angiyifakele izibuko lento ngoba isenze isiyenzeka isikhathi esiningi manje and ngiyabona ukuthi akusimina akusimina oyinkinga mengiyifakele izibuko ke lento ngibona ukuthi khona umuntu obekhona la egumbini lami owazi ukuthi khona u cash okhona la Ngibona uthi lo cash lo unyamalala uma ngabe khona uchomo uchomo ngithi chomo wami u cash kanje kanje kanje hayi uchomo asho uthi hayi chomo ngiyavuma u cash nguthathile nguthathela ukuthi nje bengihlupheka benganayo imali etheni bengisaba ukucela agunyula uchomo avuma uchomo athi chomo ngithathile ngiyaxolisa ngathi chomi ngiyayizwe yokuthi ubuhlupheka and ubidinga imali kodwa ke ubudlelwane bami nawe nobungani bami nawe kumele ke manje buphele ngoba mina angizwani nomuntu ontshontsha ngoba isa kumina ungitshela ukuthi lalela chomi into yami ithi angikwazi ukuthi uthi ngiyacela bandla uma ngabe khona ongangilekelela ngakho ngicela ungilekelele ngathi chomi ngoba mina nawe ngeke saqhubeka nalobungani sithembana asiyeke lento ayu chomi wakhala kanjani manje chomi hayi ngathi uyabona kodwa ukuthi wena ungamneqiniso kwakho manje sekuphule ubudlelwane bami umngani bami nawe ngabona lapho ukuthi hayi lento ekuthiwa imali impande yesono ngampela abantu izinto abazenzayo ngenxa yemali ngoba uchomi yeye mhlawumbe khona olalela uthi hayi neliso nawe ngoba uchomi phela wahlangana naye endaweni yobumnandi but ubenga yena umuntu uma ngabe ngimbuka mina ongavela athatha imali komunye umuntu engayicelanga so mina ngibona ukuthi yile ndaba yokuthi imali le elokithi kumuntu umuntu aze enze izinto angayiboni naye okokuthi hayi sekurongi ke lowu engikwenzayo engifuna ukuyazi ke ngoba ngiyazi nami ukuthi akusimina ngedwa owake waxabana nomuntu ngenxa yemali ngifuna ukuzwa ngawe kokokuthi ubani lo imali yake xabanisa naye 0860002437 ucingo lwami ngizoyithatha ingcingo kuke kudala WhatsApp wami 0791639874 imali kuthiwa impande yesono uma ngabe singenile yasakha leso sono leso ivele idala ingxabano ubani owake waxabana naye ngenxa yemali ngithumela WhatsApp 0791639874 ngizoyithatha ingcingo kuke kudala ku 0860002437
1: sekudlule iminyaka engu 120 iShell yaba yingxenye enkulu nesiqi sosikompilo lwaseMzansi ibasele izinjini zethu kanye namaphupho ethu ikunikeza umfutho kuhambo lwakho iphinde ikuvulela amathuba empilo Sikholele kutheni intuthuko ilinganiswa ngamathuba enqubekela phambili esiwasungulayo ukumamatheka esikukhuthazayo nezimpilo esiba negalelo kuzona singaphezu kwamandla enjini nokuletha umbane esidume ngawo siyilowo mehluko wansuku zonke ezimpilweni zabantu ngaso sonke isikhathi ungathembela kuShell
2: Uma ibhizinisi lakho lingafinyeleli kuma sales targets, kungenzeka amakhasimende akho awasakuboni noma sekukhohliwe. Kodwa nge-SABC Sales ungakwazi ukuxhumana nalo kuKhozi FM. Thumela i-email ku-sales@ukhozifm.co.za ukuze uthole ukubonisana ngezidingo zokukhangisa ngebhizinisi lakho. Sisonke singakha isixazululo sokukhangisa esenzelwe wena ukuze sifinyelele emakhasimendeni akho ahlosiwe.

0: Wamnandi, wamnandi, wamnandi, umyalezo ophuma kuyona leyo ngoma. G Prime uthi guide my way khona la kumsakazo Khozi FM. 46 minutes past 3 o'clock isikhathi sakho njengamanje. Uma ngabe uvula umsakazo wakho, sikhuluma ngalento ekuthiwa imali. Hey, washo Big Zulu vuna bani na. Hey. Eni, mengabeke kodwa ke imali ikhona. Hey, imali mengabe ikhona. Imnandi yona mayiningi ngoba ikwenzela okuningi kodwa ke ngezinye izikhathi ibuye ibe impande yesono masidala ingxabano ebudlelaneni onabo. Mhlambe nomuntu omakhelwane noma umuntu omngani wakho noma ilunga nomndeni ke ngezinye izikhathi. Uvela uxabane bhekwele ngenxa yemali. Ngifuna ukwazi ke kuwena ukuthi yini le noma imali yakuyaxabanisa nobani. Isona hloko ke esikhuluma ngaso njengamanje. Ake ngizwe uWhatsApp, ngithatha uWhatsApp abambalwa ngaphambi kokuba ngiyencingweni.
1: Eh, dumela mamhlongo.
0: Dumela ntate.
1: Sindlingwana yisho. Alina kishapa. Ya imali impande yesona. Impande yesono kanti impendulo yako konke.
0: Yeah.
1: Ena mbaka bangishaya lapha ne boarding school eLimpopo man. Abashara nabi room. Abathele imali bula umuntu avule local. Ayikhiphe vele. Pulling it keep yonke imali la. Ayona imali impande yesono ukuthi impendulo yako konke vele. Umuntu kumele nje ukuthi kahle vele imali ungathembi umuntu ngoba impendulo yako konke umuntu nomuntu ayidinga. Dr. Jelly Dontoni Rithile Mpumalanga. Thobela.
0: Ralebuga ntate.
2: Ngingibingelele umhlongo lapha emsakazweni.
0: Yebo.
2: Ukhuluma njengamanje umbizi owakashozi khona la endaweni akwaZibomvu ngakwaDona. Cha yabona nje bamhlongo lesihlakalo leso sasa kohlakalela namsasa aqondana nami. So mina nganginendlu lapha endle sekhaya la ngezansi endaweni ethi kwaMdikazi. Ngisebenza le Pine Town nomunye umfundi naye kanti uzothola umsebenzi ePine Town. Njengomuntu engumngani wami and futhi umakhelwane nami wasecela ukucela ngicophiyeze lapha endlini nasekhaya. Kanti ngifuna umtrap ukuthi okay akalona nje sela. Imali ngavele ngayibeka ubala ngamsebenzini naye nje umsebenzi ngathi yena uzobuya ebuyisa le mali wayintshontsha le mali yami yonke ngagcina lapho ndokuzala naye thanko.
0: Hey, kwakuyimalini la ayithatha kodwa ke wenza kahle ngoba wawuzobona sekubheda futhi kakhulu uma ngabe awumthestanga ngaleso sikhathi.
3: Manjomani, ukase sikhona ukukhuluma nophindo wakho eBakeville esigodini sasitona la. Manjomani yabona imali. Hayi imali inkinga umsakazi inkinga le inkinga ngempela. Mina ubudlelwana bami baphela nami nomuntu esasibanga sagcina sesibanga yona imali kodwa ke mina ngangimbolekile washo inkosi yamatha ngimboleke kukhona izinto afuna ukulungisa ukuphesha nebala ngamboleka kanti angazi ukuthi sengigwazo ngowami. Sagcina sixabene sibala imali yami. Hayi kunzima bona imali phela hayi impando yesono. Uphindo ngagumete eBakeville esigodini sesitolo uyalaza udaba yimi ngapha khozi ngapha yimi ngapha khozi ngapha yimi ngapha khozi ngapha angibonge wemsakazi
0: bonga thina kodwa ke washo uZahara wathi mali mali impane yesono sesibulalana ngenxa we mali.
4: Yabingile uManelinile.
0: Yebo.
4: Sengivukile nami sibongokuvuka. Yo, laba indaba yemali. Bathiwa yathenga uJesu imali, hayi yamthenga shimo. Buka ngoba badayisa ngayo behleni naye bedla kanye nayitafule kodwa bakwazi ukuthengisa ngaye. Uyabo imali. Usiza umuntu uma umakhelwane wakho. Umsize esikhalela. Uzibesuza ukukhala kwakho uyithathele imali ukuthi uyifihlele nawe konke ozoyenza umuntu onze ngamadlebe uthi uyabona le manje uyisebenzisa ephenu kwenyanga ngiyakunika ngoba nako uyayikhala kanje kanje ngicela ukubuyisela. Usezoshintsha indlela madehlwela ngakwakho ngasadlula usezoqambenya indlela hambe ngenye indlela ube usebele ukuthi akukhokhele emva kwaloko usuyisitha sakhe. Ayeye ngiyaxoxela engasemnyango ngingumamthembeka ngingumasithole wakamhlongo ngilawakhe kwamashumi okuhlala ekhaya kulephusha esitini esanfethi emabheleni komkhulu. Ngiyabonga.
0: Hayi we mali, ake ngithatha beyincingo ngiza ukuthi hey hey hey le mali le iziphi ingxabane yake yayidala kunina. I think uma ngabe ufuna ukubona ukuthi hayi le nto yami nalomuntu lo nanoma umuphi umuntu izohamba ihamba iphele phi, ubofaka imali khona uzobona kahle ukuthi ufaka imali uzobona ubone kahle ukuthi hayi khona la siyakhola noma hayi asivele siyeke ukhozi FM sawubona. Kozi FM, hello? Kozi, hi? Hi, ngathi asitholani. Asitonsana, ngithatha umunye. Kozi FM, sawubona? Hi, bo.
5: Hey, Nadi.
0: Hawu, nazo, ninjani?
5: Hey, ngiyaphila, mama, wena.
0: Hayi, ngiyaphila nami. Ngicela usithi qaphuqaphu nge-story sakho semali.
5: Hayi, mbethu, mina ngifuna ukuxhuma. Ngiyamxabanisana nabantu futhi kwakuthi besibeka imali sishayelana kodwa kwathi uma ngabe ukuthi imali amthenge ukuthi mina ngathi imali emehlweni kodwa uma bengikhawuntela bayikhawunta ukuthi imali i-2.5 uma ngifika la endlini ifithi 1.5 ye ngathi uma ngithi ngibuyela emuva wathi hayi kahle ulami kuhamba mangena imali yakho i-2.5 ngakhuma 1,000 lonke namanje engasho ukuthi hayi mani imali impande yesona mama.
0: Kwakuyi-stokvel leso owawusenza?
5: Yabe sibeke imali njalo ngo-December siyihlukanise. Hey manje hey.
0: Awu sikuphi sikhuluma nobani?
5: Ukhuluma noDokotela Mr. Zwede vla ngikhuluma emafahlawana.
0: Hey Dokotela wagcina uwenze njani ke?
5: Hayi mina ukuthi yazi ukukhuluma kuyangihlula ngabe sengathi inkosi wena uzobona ngoba phela iyaphikiswana. Hayi nani imali yakho ngothi ibaliwe ithe 2.5 manje wena uhambile waya ke imali ubani uprove yabo hayi bese ngathi hayi khululekani kanza kwethu.
0: Hayi wenza kahle dokotela. Wenza kahle dokotela. Sithembe ukuthi uNkulunkulu nenkosi iyadila nabo njengamanje.
5: Nami ngisho njalo ngithi hayi kuyenzeka ukuthi mhlawumbe isikhathi ayisekho leyo mali yona embangela umuntu amasha ube nosoluhlula ngikhulu.
0: Siyabonga kakhulu bhuti wami. Akuthathe obunye ikhosi FM sawubona.
6: Yebo.
0: Yebo unjani?
6: Ngiyaphila.
0: Ngiyaphila. Sikuphi sikhuluma nobani? Sithini sakhe istory ngale ndaba yemali?
6: Khuluma noThandi Umlungu kuNkulunkulu mina ngilapha kwaMandlakazi.
0: Mhm, Thandi Umlungu.
6: Aha, mina imali ngiyakufika ngilahlekisa ngomakoti.
0: Ngomakoti?
6: Aha, umakoti ngamanje wayeseyintombi ngaleso sikhathi engisakashele.
0: Ehe.
6: Ngizwe ngumuntu kade ngangisayisa ngisebenzi manje imali ngayifakela okuzini manje ngiqophe ngayifaka esimsini sengikhosi wathi ngifaka phansi phansi kwamatesi ezinkulu.
0: Wawuyifake ngaphansi kwani?
6: Kwamatesi ezinkulu.
0: Oh he.
6: He, sithi igundane lizwa ukukhona okunukwayo kufaka inyama. Yaphelela ngaqhubekisa lahamba nalo la emgodini. Ngifila ngapha ngathi mina imali ishonaphi bakade ngiyibike ngapha ngikhuluma naye. Themase ngiyithola yeyakuthola masontela ngiyithola ibhaduka emgodini. Kodwa ngamchazela ngathi naye imali sengiyitholile.
0: Ya.
6: Yathi siyamba sezomsebenzi imali impande esontela ngoba makabathasezile kuzeuyangihamba kathi adudundane kingikamenshanay.
0: Kodwa wathola kahle-ke sayintombi ungakamenzi umagodi yayibona leyo nto. Sibonga kakhulu futhi wabakuthatha omunye cause i-FM sawubona.
7: Yebo sanibona.
0: Yebo unjani?
7: Ngiyaphila njani?
0: Ngiyaphila. Ayi wamuhle ulayini wakho. Ukhuluma kuphi njengoba ukhuluma nami?
7: Ona njengoba ngikhuluma nawe ngise-ibhola impela ngise-trend.
0: Oh, okay. Ukuphi? Sespani? Sekhaya?
7: Hayi ngisendlini.
0: All right. Isitori sakho semali ngikhuluma noba?
7: Ngikhuluma noGatsheni eQhudeni.
0: Yes, Gatsheni.
7: Inkinga nje yabona imali iyimpande yosono ngempela. Ngeke ngami mina ngathi ukuthi kuzama nje phela impilo ngashonisa. Ke mase abantu mabengasabhadareke manje ngapha mina kimi kunzima ukuyolanda imali kumuntu. Kulanda isikoloto kazweke itsheda akabhadali ngoba engakabi nayo. Kanti ngalo mzuzu loyo sengiyithuba lokuthi abantu bebaleke. yazi indaba endala kanjani ngavele ngayeka ngicise 2022 yeah kodwa namanje uma ngiqhamuka umuntu wakho ushintshe strat
0: ngeke ngashintshe
7: umuntu wakho ushintshe strat manje sekuphila impilo yokubaleka sekuyinkukhu nempala
0: ngoba phela umuntu makweleto wenze njalo
7: ngalowo mzuzu loyo mina ngiyazama ukuthi ngamukethe hayi vele leyo mali iyangilahlekela ngibese ngiyithatha kodwa iyangilahlekela kodwa manje abantu bakhona bayangibalekela cabona uma singumuntu osenezitha
0: unembeza bashaya unembeza wabo-ke kodwa ngiyabonga wena ukuthi ukwamukelile lokho ukuthi ibhizinisi leli obulenza vele liba naleyo mali le engabuyi nje
7: yaqhubeka umndeni yebo mamhlobo
0: ayi ke
7: yabona apha uma kwaboleka umndeni ngalo mzuzu akunzima kuyoguqa ukuthi ngicela lokho awalo muntu obeqhwaka olusebenzisa ithuba lokuthi ngoba vele uyilunga lomndeni akasayikhokha imali yakho uwe kuwe kunzima ukuyoyilanda yabona nje sekuyileyo mpilo nje engasekho mnandi seniyapretenda nensengathi kanti wena kubuhlungu wena owayikhipha imali kubuhlungu wena
0: lapho mina
7: ngiyikhipha njani
0: ngiyinikeza wena ngayikhipha ngokuthi angiyakusiza kodwa ke masekuthi wena siza mina akusenzeki hey
7: akusenzeki manje kanti futhi wangithembisa wazwanginikeza nedate
0: uyayibo leyo nto nami-ke khona
7: izinto exactly ukuthi akuphela kwenyanga izobuya imali yokuthi ngenzaukuthi akusenzakali lokho
0: hayi siyabonga bhuti wami ake ngithathe ukugcina ukhosi i-f m sawubona ukhosi i-f m lo
8: yebo manje mani
0: yebo ngiyaphila njani ish anguzwa kahle yazi
8: imali ipangeyosona
0: ehe
8: ngoba
0: yazi azwani mina nawe kahle angazi noma imina noma
8: kusho ukuthi lethe
0: nazo sengikuzwa kahle-ke manje
8: kusho ukuthi nangiya ngedorobheni lami kunabantu bangiambaganato
0: hayi ngeke angazi noma mhlampe engathi ungakhulumela phezulu
8: mhlampe ilese
0: nazo
8: kusho ukuthi bangimisa nje babili and angilakile khona iy'nsizwa lezi ey'gadayo zomsebenzi
0: kwakuyikuphi la
8: idolobha kuyinqothu hhayi ngithe mase vele uma behike babiza ama-10-10 babili
0: bamisa wena laba abahayikhayo
8: bamisa ikhasenyana nje ngithi ngisanda kuma nje awu kanti lezi nsizwa zikhona khona la and bangimisa phambi kwabo ngithe ma ngabe sengithi ngiyama sekumele sengila ngiyagibela kiy'nsizwa lezi ma ezegibela baqhamuke labafuko bathi njani s awu phambi kwethu ulayishayalaba bengithi phela
0: ngiyasiza
8: abantu bahayikha ngoba namvele ngiyabhekela
0: ya
8: athi hayi indoda phela la ayikho nanto into esizoyenza umsebenzi wethu lo ifine esizokufanela yona imali impela yaba ngaphezulu impela kwekhulu kuyifine kula bantu bekufanele ngibalise bazongithetirati ngagcina ngiluza ngoba ngisho ngithi imali iyimpande yesona ngoba ungamela u-R20
0: hayi siyabonga bhuti wami sizoyivala khona la ingxoxo yethu uma ngabe sathatha zonke iy'tori singaba la ubusuku hhayi nanobusuku but koze kuse njengoba sisho khona la ehlelweni singaba la koze kube njalo-ke kodwa-ke njengabanje singena phakathi esitikini qala uhlelo bengikudlalele leli culo leli engithele ntokazi le sobe siyifake esitikini-ke ihambisana no-Cardi B kule ngoma le engiyidlale yaqala ngemuva masiya ngaphambili Ngabuyazi ukuthi uba lentokazi ngitshele khona lapha ku WhatsApp 0791639874 0791639874 yakwazi ukuthi uqagele ukuthi ubani lo esobe sinaye namhlanje stikini simfake stikini ngithumele ku WhatsApp ku 0791639874.

Unqobi yazo uthi inhlanhla hey hey hey hey uyayithinta into lapha indoda must kuningi akushoyo isikhathi sakho 16 minutes past 4 o'clock uhleli koze kusika malam kuneliswa kamhlongo imzuzu yam nawe sele simnca ane kakhulu sengizodedela ke the radio DJ uliwa kahlopho ukuthi akuthathe ngathi cucuzwa mpana kusola kuihora lesihlanu kwaze kushaya ihora lesithupha namhlanje ekseni kodwa ke okwamanje siyazi ukuthi umgqibelo namhlanje umhla 22 August njengoba kumgqibelo ke nje kusho ukuthi kuyaphithizela isiphithiphithi imcimbi wena ma birthday wena ma bola wena ma rabi wena ma prayi wena ma party kuningi okwenzekayo njengoba kumgqibelo ke kodwa ke ngiyazi ukuthi khona abanye abaphithizelayo emebephithizela ke baphithizela ukuthi balungiselela indaba nomcimbi ongemuhle okokuthi ke khona abayomfihla ngithembeke uma ngabe khona umuntu yomfihla uzokwazi ukuthi ufihle kahle namhlanje uma ngabe khona uhambo luthathayo khona yomfihla ngithembeke ukuthi uhambo lwakho lolo luthathayo luzoba luhle ngithembeke futhi ukuthi uzofihla kahle kodwa njengamanje ngifuna ukwazi ukuthi njengoba kumgqibelo nje mhla ka 22 August wena uvuka ubangena kuphi kanjani ngobani yini lo zobuyenza namhlanje kuphi nobani ngobani ngifuna ukwazi 0791639874 0791639874 ngifuna ukwazi ukuthi uvuka ubangena kanjani uvuka ubangenaphi ngizothatha ke o WhatsApp kuphela uma ngabe ngithi vuka ubangene so uma ngabe ufuna ukuthi ngizwe ukuthi uvuka ubangenaphi ngithumela uWhatsApp 0791639874 mina ke namhlanje kuseni uma ngabe ngiqeda nje nohlelo ngiye insimbini ngoba phela uDisemba usula usula uDisemba kade unyaka lokuqalile siloke sithi December yezu sama body manje isine countdown Loki sontela njengoba loki sontela ke sababhodi kufuna ukwenza isiqiniseko sokuthi uma uDisemba ufika ngeke ke phela isaphelela uyayibona leyo nto ngoba phela umuntu useqalele ethi ngeke isaphelela kodwa ke kobe khona yabo loko naloko khomsa ukuthi hayi hayi bani uzamile yena ngizwe kuwena 0791639874 uvuka ubangena phi angisho kanjalo uvuka ubangena nobani uvuka ubangena kuphi uvuka ubangena kanjani akungithumele WhatsApp ungitshele

0: iMaxolo uthi uzamqolo kumsakazo Khosi FM uhleli koze kusigama lami kuneliswa kamhlongo 25 past 4 isikhathi sakho ngifuna ukwazi ukuthi namhlanje njengoba kumgqibelo mhla ka 22 ku August uvuka bangena kuphi nobani kanjani ngobani u 0791639874 WhatsApp wamkhona uzokwazi ukuthi ungithumele ukuthi uvuka bangena kanjani namhlanje
1: Sabonekuseni mamhlongo sabonekuseni mamhlongo
0: yebo
1: hayi mhlongo lapho sifukune endawo nesempangeni namhlanje ngoba ngena emsebenzini namhlanje ngoba ngena nje emsebenzini namhlanje bemvende ufunda usulu la weekend lolo ngoba ukhokha kakhulu ngoba ngena namhlanje nje ngoba ngena emsebenzini namhlanje ngiyabonga
0: hayi wenze kahle ke wena what timer skatha sraitsu kuziyabola ngiyababona bafuna ukuza ngoba kwi weekend kodwa nge weekend mali lekade sithi impande yesona khona
2: awu manje uma nomuhle
0: uma
2: phila nje inkosazana hayi namhlanje naye ngiyobangena nje namhlanje siyobuka ibhakabhaka nje
0: sonke
2: nabangani mama ibhakabhaka wothu akufuna ngisho yedwa
0: ngisaphosa
2: ibhakabhaka especially nje amakhulu abox ethu sihlale nje sibangene nje kahle sihlale nabangani bami nje sibuse sibukele ibhakabhaka ligijima lidla abantu alishayipho ibhakabhaka wenkosazana wancothi bese bese nawe ngabe ngiyakumema nje mangine number yakho ithi woza kube kumnandi hayi ngiyabonga nkosazana kuba nomethi ingcobo la inandi etafuleni
0: uyabona nje ngoma nami ngiyibhakabhaka bekufuneke ngibe khona bhakabhaka one side omunye hayi sifuna ukuzwa ngaye sihamba namabhakabhaka kuphela
3: uhlala umsakazi wami
0: yebo
3: lapha enkandla emahlayizini ngubaba kaNdimenhle bayangazi nje abane ngubaba kaNdimenhle hayi impela mina lamhlanje nami impela neqembu lami lapha elizile ipolitiki engilisho ngegama siyakhankasa phela singena door to door Safuna nje ukubheka indaba yelentsha encane ukuthi iphila kanjani nje sazoyibheka nje ngabe umuntu iright ni phela yibo amadoda kusasa labo bathi kunze emathuleni leyo nto sizoyenza nje sizothika nezingane sibheka ukuthi ikhera kahle esikoleni kwenzakalani impilo yazi zigundile ziwasholiwe yonke nje isimo sikanjani siright ekhaya ihlukunyezwa yini siphumele impela sobe siphumele lokho ke lamhlanje
0: Iyabona wena ngikuthanda ngoba unendlela yokwengena emsakazweni uyayibona lento uyayazi lento uthe kona ngiyokhankasa but angilishi igama ngoba asiwasha amagama but ke ngiyayithanda into eniyenzayo yokuthi nihambe niyobheka intsha njengoba dusho ukuthi intsha iyona ezoba isiphathele ikusasa so ku very very very very very very important ukuthi sibone ukuthi ithini into yentsha intsha ngabe iyazi yini ukuthi iyakwazi yini ukuvota nalaba kade bethi 18 manje funeke bazi ukuthi nabo banali ilungelo lokuthi bakwazi ukuvota ngoba phela hey lenkululeko le yalelwa kabuhlungu kabi
4: Hashiki kwezlokusa leliswa manje bani asikusile sengizophuma nje kungekudala ngibangena eSpanini akujiki sawufuna yona impande yesono le obukhuluma ngayo manje ukwanda lo qeda owakubheka walesigodini sasokuko olayiso wethu ngokuhlala Dankoneliswa.
0: Kwanda ngathi kade wagcina ukusilalela la kumsakazo Khosi FM kusula ku 3 kuze kushaye 5 o'clock. Ngoba uthi esheke kwezi lokusa sekuyikoze kuse. Oh, sekuyikoze kuse but ke ncono ngoba usuyeze ukuthi hayi sesigaya ngomunye umhlathi manje. Sesithi koze kuse isikhathi sakho 29 minutes past 4 o'clock. Sithi koze kuse igama lam nguneliswa kamhlongo. Manje ke sesongela kwingosi yethu lapha sithi khona ngezi godi ngezigodi uma ngabe khona isigodi esikhona ofuna nje ukuthi shine kusona. Ngifuna ukwazi ngaso lapha ku WhatsApp wami futhi nasencingweni zami 0860002437 ucingo uma ngabe ufuna ukungishayela lona 0860002437 isiphi isigodi nje ofuna ukuthi shine kusona isiphi isigodi ohlala kusona mhlambe nomoko sivashela osebenzela kusona mangabe ubona sona ubona indlela abenza ngayo ubona izinto ezikhona uthi ya ngisithandile lesisigodi njengoba ngisithandileke lesisigodi lesi ngifuna ukwazisa abanye abantu ngalesisigodi lesi ungakwazi ke nokuthi ngithumele uWhatsApp ku 0791639874 0791639874

0: لاجي وكوزي اف ام صابون.
1: Manjoman.
0: Yebo, unjani?
1: Yebo, yebo, siyaphila manjoman.
0: Siyaphila nathi, ngikhuluma nobani, siphi isigodi esisishayini kusona?
1: Ukhuluma nokumbi la eHlokozi, sipho kumbi eHlokozi.
0: Yes, kumbi.
1: Isigodi sami la eHlokozi, ngila esigodini sakagudla ucingo. La siphethe kahle, siyalima, senza yonke into. Kuningi njena ongakuthola sifuyile nenkomo nembuzi. Induna siphethela kagudla ucingo uchonco. Sifuyile nje kuhle abantu bakhona bahloniphana, phathene kahle, yonke nje into sifuyile nenkomo kuningi nje.
0: Sibonga kakhulu. Ngiqhubeke nenze njalo kodwa umuntu seswele.
1: Bela nje hayi mungavakashalana nje ngasuka ukukhuleka
0: kakhulu. Sasho njalo ukuthi umuntu useswela angazi, uswela imali, uswela i-transport, uswela yonke into ukuthi kahle kahle indawo yokuhlala khona ngize ngizovakasha kodwa ke izofika mase ngiyeze ngizovakasha ngizobona zonke lezi zinto okhuluma ngazo.
1: Hayi ngampela ngemilanga nje ofika uzovakasha nje ubone uyofika ukukhuleke
0: indawo yethenga. Yeah, siyabonga kakhulu bhuti wami.
1: Thanks. Thank you, ngiyabonga manje manje.
0: Hayi, thanks sokugcina ngaphambi kokuba ngikushiye cause FM sawona. Siyabambana.
2: Sawubona ngani yami?
0: Nazo yebo ninjani baba?
2: Ngiyaphila. Awu baya. Bayajabula ngani yami abasancoma ukufuya. Thina sekhala ubusuku nemini sintshontshelwa abantu nje. Bavele befike behwithe imfuyo yethu emgwaqeni abayitholayo emakhaya sesibhubhile kwesakwabiyela uNkulunkulu amangazi ukuthi ubani oyolungisa le ndawo nalelizwe lakithi. Abakhala wonke umhlaba abantu ngokutshontshelwa imfuyo kubuhlungu kubuhlungu ngane yami.
0: Hawu baba ngithemba ukuthi isimo sobangcono kodwa khona okuhle khona lapho okwenzekayo.
2: Cha ngane yami cha ngokuhloniphana ngokuhloniphana nkosi yami cha abanye basahlonipha abanye ke bayazenzela nje umathanda ngeke umjike kumuntu uma wadalwa kuma no 1818 khona la wesakwabiyela ngiyawubonga umphathi okwabiyela ngokuthobelana nokuzwana noma bekhona phela ongomo yayona bye bye njomani
0: bye bye 1818 siyabonga kakhulu sona ke leso sikhathi sokuthi mina ngikushiye kodwa ke nje njengayelo ukhona uliwa kahlophe the radio DJ uzobehleli nawe ke kusola ihora lesihlalo koze koshalo ihora lesithupha namhlanje kuseni kusuka kumina neliswa kamhlongo mina nawe sohlangana futhi namhlanje. Namhlanje ngizwe kahle 6 koze koshaya 9 ngizobe ngibambele lapha uKethawa kaGwala isi tudla sangempela uKSG khona lapha kuChillers ke mina nawe sobehleni ndawonye ke wensiqiniseko sokuthi mina nawe sibambana khona ke sobe sibambane futhi kulosonto elizayo kuleli sonto elizayo kwi koze ku sekusela ku 3 koze koshaya 5 ngomgqibelo sibambane futhi nangolwesithathu kubuhle boAfrica kusula ku 10 o'clock koze koshaya u 12 o'clock mina ngikuthanda efe ayibambane ke ngaleso sikhathi namhlanje busuku ke kodwa ngaphambi kokuba ngikushiye u Lee the radio DJ angene naye ngikushiya nenkonzo yanamhlanje ekseni ngithemba sizizothokozela
3: inkonzo yanamuhle ekseni kuyisabatha silethelo umgcotshwa u BM Ngcobo webandla I Church of the Holy Ghost emzinkonzo eHammersdale eMpumalanga.

umsakazi okhoza fama iBack Ville Green Lovers bethi khuluma ungazibulali. Hey bayakhala abantu la ku TikTok bathi hey umjolo leyo uyasihetha. Hey sihethekile usibona nje. Hey songazo zibulala kodwa ngoba siyamngenxa yomjolo. Hayi ngeke bafowethu. Ngeke bafowethu ake nikhulume uma ukuthi unenkinga. Ah khuluma mfowethu.

ziningi izinto engiye ngikhulume uma sisuke sihlangene phambi kukaNkulunkulu ngokubizwa uye njenga lesisikhathi sanamhlanje okunye kuye kube izinto ezithinta amakhaya enu okunye kube izinto ezikhuluma ngomuntu yena yedwa noma indoda noma inkosikazi noma ingane okunye ngiye ngikhulume kube izinto ezithinta amakhosi akini aniphethe eindaweni lapho nisuka khona kubantu njengoba sila abaqhamuka eindaweni eyiphethwe ngamakhosi nangabazali benu asebahamba ngike ngikhulume nabantwana benu asebahamba nangabo ngengikhulume nezihlobo nje zenu zonke ziye zibe khona izinto okuye kuthi masihlangene ngikhulume ngazo ezithinta abantu abayigazi lenu abangasekho kulomhlaba esikuwona ngoba lenkonzo yenu inkonzo enjalo akusiyo inkonzo yezinto eziqala lapha emhlabeni ziphele lapha emhlabeni lasikhona nokukhonza kwayo kunjalo nabantu aba khona kuyo indaba yabo injalo ayiqali lapha emhlabeni iphele khona indaba eqala ezulwini yithi ifika lapha emhlabeni ibe isuka ezulwini noma futhi seyifikile emhlabeni ayipheli khona iyedlula iye kuNkulunkulu lapho ivela khona ngiye ngikhulumeke ngezinto ezinjalo ngoba kukhona abantu abanye noma indaba yabo iye isuke iqale khona ezulwini yaqhubekela emhlabeni lapho sikhona njengoba sikhona nje sonke namhlanje uma kufika isikhathi sokuba bedlule emhlabeni beqhubeke babuyele lapho lendaba isuka khona indaba yethu sonke kuNkulunkulu kungenzeki kube khona izinto eziqhamukayo ezingamafindo asuka ekuhambeni kwabo eyinsukwini abasuke beziphiwe uNkulunkulu lapha emhlabeni ezizobavimba bengabuyeli kuNkulunkulu bengahlangani nezihlobo zabo ezikuNkulunkulu esezedlule kodwa maNazaretha izinto zonke engisuke ngikhuluma nezithinta amabandla esisuka kuwo njengoba sila ngoba sivela kumabandla ngamabandla ngokwehlukana kwawo ngokulotshwa kwethu encwadini esalotshwa kuyo ngamhla sibizwayo wonke umuntu njengoba sikhona la ulotshiwe encwadini yengelosi yalelo bandla nalelo bandla nalelo bandla abanye ke abantu bayawa kulezo ncwadi ngamaphutha abo mhlambe abawaziyo mhlambe abangawanakile abangawatshelwa umuntu ukuthi iphutha leli likhulu akusiyo into encane inamandla ukuthi kususe encwadini yengelosi ebheke lelo bandla lasekuphakameni owalotshwa incwadini yalo sonke ngamhla sihambayo into yokuqala masifika emasangweni esiyobuzwa yona ukuthi sivelaphi liphi ibandla lakini siyakuzwa ma uthi uphuma ekuphakameni ibandla lakini kukuphi lapho walotshwa khona uma kudlula lapho imithetho yakhona wayigcina inithini iphi kuwe wahamba ngakho yini angazi noma abaphathi mabambandla baye bazikhumbule yini izinto ezinjalo noma bayakhuluma nabantu baya kunaka yini ukuthi kule nkulumo kukhona ukhiye wasezulwini kukhona ukwemukelwa nokwaliwa ezulwini phakathi kwabakufundisayo uma kukhona abakushiyile bangamfundisa khona umuntu kukhona ukwaliwa uma kukhona okungeyikho abamfundise khona umuntu abangamfundisa iqiniso
lonke bakugodla okuyikhona kukhona kwaliwa ngiye ngibone kungathi siyithele ngamanzi abandayo abaphathi bamabandla kuleyo ndawo kanti awukho omunye ukhiye wasezulwini ovamileyo ukuthi ube mkhulu ukwedlula lo wabantu bayangena ngeindlela eziningi endaweni kaNkuluNkulu ekuhambeni kwabo emhlabeni kodwa lezo zinto kaziqondani kubantu bonke omunye umuntu uye akwemukele lokho omunye umuntu kumphunyuke kodwa imiyalo yasekuphakameni imiyalo kaNkuluNkulu iyinto yesibili oyobuzwa yona ngamhla ufike emasangweni omuzi oyingcwele ukuthi kwakulotshwe ukuthina encwadini yasekuphakameni lapho uvela khona wenze njani ngakho konke lokho kwakulotshiwe noma wahamba ngakho noma uhambanga ngakho wafundiswa ukuthini angazi ke ukuthi kuye kube kanjani kubaphathi bamabandla uma ngabe kuya ngokuthi abathunyiwe kubo abayazi imiyalo kaNkuluNkulu ngoba bengabatshelanga yona ukuthi kuye kuthiweni kubo kodwa umoya wami uthi kuye kungabi kuhle kuye kungabi kuhle uma ngabe uphathisiwe indaba kaNkuluNkulu kwathiwa balusa abantu ngayo esikhundleni sokuba ubeluse ugodle lokho ungabatsheli ukuthi izwi lathi akwenziwe kanje izwi lathi akwenziwe kanje ngiye ngibone sengathi kuye kungabi kuhle lapha encwadini kukhona indaba yenkosi ethile okwahlala kwahlala kwafika isikhathi sokuba ihambi yezweni elikude yayisishiya umsebenzi wayo nabaphathi abathile neyinduna yababeka laba bantu ukuthi wena uzobheka lokhu nomunye yathi uzobheka la nomunye yathi uzobheka la yathi kuzofika isikhathi esithile ngibuye mhlambe ngiyothumela izwi ngizwe ukuthi umsebenzi wami uhamba kanjani thumela ithunywa lo okhuluma le ndaba uthi kwaba ukufulathela nje kwayo leyo nkosi laba bantu abaze benza njengoba yayishila abaze benza ubuqotho abaze bawuphatha kahle umsebenzi wenkosi yabo kwaba ukufulathela nje kwayo kwa yedwa oyidlela lokho akudlayo kwaba omunye obashaya yabantu bawuhlakaza nje wonke bawona kwahlala kwahlala yathumela ithunywa inkosi ithi hambani niyongibhekela ningibuzele kubantu bami engibashile ngibona ukuthi ke kodwa yayibabeke ngokubathemba uma umuntu eshiya umuntu emsebenzini wakhe awuthandayo uye engashiyi noma ubani uyashiye umuntu amethembayo onenhliziyo yakhe othembayo ukuthi uzowenza njengoba naye ubezowenza uzowukhathalela njengoba naye abezowukhathalela yena mnikazi wawo kodwa laba bantu abenzanga kanjalo benza okuphambene angazi ukuthi kwenzeka kanjani uma kufika lezi ezoqala ithunywa zithi ziyakhuluma nabo bathanda ukuxabana nazo bayishaya ezinye bayibulala yalinda yalinda inkosi ithi ziyabuya azaze zafika yabuye yathumele ezinye nazo benza kanjalo kuzona yathola ukuthi laba bantu kukhona into embi njengoba ingaqhamuki nje ithunywa kukhona okubi abakwenzayo kuzona zikhona ke lezi ithunywa ezisikhumbuzayo sonke noma kuba abaphathi bamabandla noma kuwe wena uwedwa ngoba nawe umphathi webandla elikuwe umkhokheli wenhliziyo yakho umshumayeli wayo umfundisi wayo umkhokheli wonyawo lwakho wesandla sakho womuzi wakho kwabantwana bakho zikhona izithunywa ezifikayo ezingafani nathi sonke njengoba silapha ezikhuluma nawe uwedwa ngaphakathi kwenhliziyo yakho ukuthi usenza wona inumsebenzi wenkosi owathunywa wona kuwe ndoda yasekuphakameni nkosikazi yasekuphakameni usenza wona yini umsebenzi owawuthunywa inkosi kuwe kulelo bandla elingaphakathi kwakho usenza wona yini umsebenzi wenkosi eyakuthuma kulelo bandla elingaphakathi komuzi wakho nakubaphathi bamabandla
Agithi njengoba ngithi sisuka kumabandla ngamabandla ziyafika lezi thunywa abanye ke abantu benza njenga lezi nduna zale nkosi engikhuluma ngayo bayazichitha ithunywa zikaNkuluNkulu bayazicindezela abazilaleli bayalwisana nazo umoya okhuluma nawe bawubukela phansi lelozwi elingaphakathi kwenhliziyo yakho ngokuphathisiwe liyisithunywa sikaNkuluNkulu uma kuwumuntu onjenganami ongase ube na inhlanhla ukuthi afike akubuze lamazwi engikhuluma ngawo ukuthi usahamba kokuyikho yini usuku nenhlanhla usuke unenhlanhla kodwa isithunywa isikhulu ngesikhuluma nawe wedwa ngoba kukhona indawo lapho mina engingenakufinyelela khona njengoba sikhona la sihlali sonke ndawonye nabantu ohlala nabo ekhaya uhlala unabo njalo kodwa lezi thunywa eziwumoya ziyakulandela yonke indawo lapho uhamba khona kukhona indawo lapho umuntu omunye wesibile engangeni khona lapho wedwa khona noma ngaba abantu bahleli ngokugana nababili indoda nenkosikazi zikhona indawo lapho indoda ingenakufinyelela khona kumkayo ukwazi kwayo okungenakufinyelela khona kanjalo nakuyindoda nakubantwana ubazele noma ungahlale unabo njalo kodwa kukhona indawo engaphakathi kubo ongenakufinyelela kuyona ukuba ubone ukuthi kwenzakalani nezwi lakho olukhuluma endlebeni zabo ongenakulqhubu ukuthi aliyofika khona noma uthanda kodwa ongenakwazi noma liyafika noma lenze njalo lenkosi lo khuluma lendaba uthi yagcine yathumela indodana yayo yagcine yathumela indodana yayo yathi lo uyigazi lami mhlambe laba bantu bazombona bakhumbule bangikhumbule bazikhuze babuyele endaweni lapho ngababeka khona kodwa uthi banele ngokuyibona nje indodana leyo enkosi basebeyisukela seza nje lapha yabathi lo uyena oyindlalifa yakhe asimbulale ukuze sizozuza yonke into wonke lo msebenzi uzobuyela kithi uthi ke lo okhuluma lendaba ulaka lwenkosi bathi mase bekwenzile lokho ulaka lwenkosi lwabavuthela laba bantu asikhulumi ke ngenkosi yasemhlabeni sikhuluma ngoNkulunkulu osenzile sonke njengoba sila nenhlabathi neyihlahla nomoya nezulu nomhlaba iyona nkosi esithumile iyona nkosi esiphathisile iyona nkosi oyinduna yayo phezu kwenyama yakho iyona nkosi oyinduna yayo phezu komuzi wakho phezu kwesabelo lomuntu nalomuntu nalomuntu abekwe kusona kodwa engikushoyo bantu bakaNkuluNkulu ukuthi lezi zinto ngisuke ngikhulumela into eyodwa ukuthi nizithathe zibe isibani sokunikhanyisela endleleni yenu enihamba ngayo nilandela uNkulunkulu ngisuke ngikhulumela ukuthi makukhona lapho konakele khona noma emkhondweni ohamba ngawo ngenyama yakho noma indlela inhliziyo yakho ehamba ngayo noma imicabango ekhanda lakho ulungise ngike ngikhulume nangayo indlela yemkhondo yemicabango yamakhanda abantu abantu abajwayeleyo ukuba khona lapho sisuke sihamba khona okunye baye bekuzwe bengangifakazela nemkhondo yeyinhliziyo zabantu nayo ngeke ngikhulume ngayo ukuthi mangabe ungumNazaretha ungayivumela inhliziyo yakho ukuthi ihambe endleleni nje okuphathisiwe lokho njengoba bekhona nje abaphathi bethu njengoba silaphe esontweni bahlalele izinto ezifana nalezo endleleni kaNkuluNkulu ukuthi basibonise ukuthi lo mkhondo iwona lendlela akusiyo silalele silandele lapho besho khona ngisuke ngikhulumela ukuthi lapho okonakele khona
noma kusekhaya ulungise ukhiphe umuzi wakho emkhondweni ongasiwo buyele endleleni eyiyona ngisuke ngikukhulumela ukuthi naku mabandla ngoba njengoba sihlangene nje kuzofika isikhathi sokuthi mhlawumbe sibuye sehlukane abantu babuyele ngamabandla ngamabandla ukuthi lezi zinto umuntu uyalazi ibandla lakubo ukuthi linjani uma kukhona lapho lihamba khona ngokungafanele bazibuyise ngike ngakhuluma ngendaba yenkonzo yesabathi ngathi lenkonzo nayo leya namhlanje singabantu abangaqali ukuthi sibe la namhlanje angikhulumi ngenkonzo yayizolo neya ngesabathi ledlu ngikhuluma ngalenkonzo esikuyona ngithi inkonzo eseyingenile inkonzo eseyibe khona kwakhonzwa uma ngabe kuya ngokuthi bakhona ebebeyolotshwa encwadini kaNkulunkulu ngaleli sabatha sebelotshiwe silandela ngemumva njengoba sikhona nje siyisifakaziso senkonzo eseyenza ke ngathi ke abanye abantu uma uNkulunkulu ethanda uye bapha amehlo ukuthi babone lenkonzo singakangeni kuyo bayibone neincwadi mangabe kuyofunda incwadi bayibone namazwi mangabe kuzokhulunywa amazwi bewezwe ngokuvuma kaNkuluNkulu noma ngabe siyakhuluma bezwe ukuthi lelizwi angisaqali ukulizwa umoya phambili bese silandela ngemuva ngithi ke kodwa abanye abantu bayasala kuleyo nkonzo noma begcine baphumelela enyameni sabonani thonangu ukhona ngokwazana kwethu kodwa babe ngaphandle ngezizathu zezimiso zenkonzo yesabatha enizaziyo ukuthi kwathi wayisabatha lini kwathi wayisabatha lingena kanjani kwathi wayisabatha kwenziwani noma kuyahlanjuluka kuhlanjuluka kanjani ilapho abanye abantu abaye besale khona ngaphandle agcine engalotshwa encwadini yale nkonzo esikuyona namhlanje nakho lokho ngangikukhulumela ukukhonza kwenu ngikukhulumela ukuthi nilungise ngoba engekho umuntu engimfiselayo ukuthi njengoba sila sonke sithi size kuNkulunkulu ahambe ezitshela ukuthi ufikile naye uNkulunkulu lo bekuziwe kuye walotshwa njengabanye kanti akalotshiwe ngathi uma ngikhuluma leyo nkulumo akufanele ngabe uyabe khona umuntu noma ngabe kukhona indlu yesonto abanye abantu banazi izindlu zokukhonzela emabandeni akubo abanye abantu azikabibikho baye bekhonze behlangane njengathi yoba sihlangene nje ngathi akufanele bekhona umuntu oye afike kuleyo ndawo yokukhonzela ngoba esezohlala nje nesicephu nezihlabelelo zakhe nengubo yakhe emhlophe kodwa engayazi ukuthi ibilungiswa ubani abanye abantu kuyenzeka isikhathi simxine mhlamba donswe imisebenzi nokunye nakho lokho bengithanda ukuthi ngikhulume ngakho ngoba ikhona enye into engalungile eyenzakalayo ngakho lokho kodwa ke ngikhuluma ukuthi noma ngabe kukhona umsebenzi okudonsayo kodwa ufanele ukuthi okungenani libe khona ilanga ozobonakala nawe ngalo ulungisa indawo lapho ozokhonzela khona uNkulunkulu akekho umuntu okufanele ukuthi akhonze endleleni ayicentelwe yabanye abantu angayazi ukuthi ibicentwa ngaligeja lini ibicentwa ngasikhathisini kanjani uma ngikhuluma ngabantu ababambekayo angikhulumi ngomuntu obanjwa inhliziyo yakhe ngikhuluma ngomuntu obanjwa usizi olungaphezulu kwamandla akhe ngeqiniso ngiyathanda nakho lokho ukuthi nikunake ngoba mangikhuluma indaba yenhliziyo abanye abantu kulula nje umuntu ukuthi athe wo bengibambekile bekungaphezulu kwamandla ami awukhulumi nami awukhulumi futhi nomkhokheli wakini awukhulumi nomfundisi wakini ukhuluma noNkulunkulu ohlola izinso owazi izathu eziqinisile zeinhliziyo zabantwana babantu akanendaba nokukhulumayo umlomo wakho incwadi yakhe ayibhekayo engaphakathi enhliziyweni akulungile lokho
Noma senibuyele emazweni akini emathempeli nakini lapho ni sonta khona khonzela khona uNkulunkulu ukuthi nangalanga linye angisakhulumi ke nelanga elilodwa ngoba nakho lokho ngiye ngingakwazi ukubangwa yini ukuthi indawo ozokhonzela kuyo uNkulunkulu ungayazi ukuthi ilungiswe ubani kanjani nini unanhlanganoni naleyo ndawo unabudlelwane buni naleyo ndawo nakho lokho ngangikukhulumela leso sizathu sokuthi ngifisa ukuthi noma niyahamba nilandela uNkulunkulu kungabi bikho izinto eyisethunzini emsethunzini ngazo ukuthi oh lokhu kasazi noma senza ngakho yini oh lokhu kasazi noma senza khona yini uma ngabe nizokhonza uNkulunkulu nimkhonzela endaweni ethile leyo ndawo kufanele ukuthi umuntu nomuntu nomuntu abe ingxenye yokuyilungisa leyo ndawo ngandlela thile ezinye indawo kuye kuthengwe na no polish omunye umuntu noma kuya ngathi ubambekile lokhu kubambeka angikhulumi ukubambeka kwabantu abakhohlisayo ngikhuluma ukubambeka kwabantu abaqinisile ngoba bakhona abantu abadlala imidlalo noNkulunkulu bakhona abantu abadlala imidlalo engathi shu noNkulunkulu nangamhlase kufika ukuhlupheka mhlambe simbizele uNkulunkulu ukuthi akasondele kuye kodwa kungathi shu kanti uNkulunkulu wakhe uNkulunkulu wokudlala uNkulunkulu wamanga kuye kuthiwe makubuzwa izathu zokungaphumeleli kwakhe eyintweni kaNkulunkulu abe namanga yinto yakhe ahlangene ngaye nabangani bakhe into asingayi njengoba bengisho ekuseni ngithi abanye abantu bayadudana indoda idudane nomfazi ukuthi abangapheleli ezintweni zikaNkulunkulu umdlalo omubi lowo umdlalo ingozi kakhulu uNkulunkulu akasiyo into yokudlala akasiyo into yokhohlisa akasiyo into yokuthi abantu bengadudana bethi asingayi ezwini likaNkulunkulu kakhulu abantu abafana nathi nje njengoba sila ngoba asinampheme asinanqaba asinaye nomuntu wokusiphuzisa amanzi nethonsana esilitholayo siphuziswa uye uNkulunkulu.

0: Salim Malini. Matawama mezalim sazana kukozi FM. Skati jenga manji mzuzi. Mashuma mabili na nelbumba ni kuhore lishaka lumbili. 24 after 8 o'clock. Matu mnyangazo mpela soto. Sasi pangati insight matote. Hawa matote hawa ni ngathangazi.
1: Ngazangazi shunayo.
0: Ndondo zilana.
1: Yabona imalini mayikhuluma ngomamezala. Umamezala ophilayo. Kuthiwa futhi kuyinguzu ukuthi umakoti azwane kakhulu nomamezala.
0: Usho nje?
1: Ngoba ngelinye ilanga msizi uyosifica silele ngezisu sinomamezala.
0: Nilokhu na mina.
1: Cha, sengimfundisa ukugembula. Esebhethe. Sigembule yonke imali esishebo.
0: Hey, nokuthi ngithobele kahle. Ingalinga niyenze lonto.
1: Ifuna le nto okuzwana kakhulu nomamezala.
0: Hayi ngeke.
1: Uzoba inkinga. Uzoba inkinga.
0: Kona kube kube inkinga for umkhonya.
1: Yeah.
0: Yeah. Uthe ufika tho kahlehlewe nemali ekhanda uyikhipha. Hayibo.
1: Yebo.
0: Nawe nonsikelelo.
1: Ngifike emsizi.
0: Hayi ngeke phela
1: manje. Ngifike emsizi uma wakho athande mina ukudlula wena.
0: Kuba njalo
1: manje. Mawonile ngihambe ngiyokuceba kumawa ngithi wema.
0: Uyambona.
1: Nanga umsizi seqalile. Afika kushaye ngestembe simbi kabe emhlanje athi hey ba. Yewe wena umenzani umakoti?
0: Hayi nami umukhwe wami impela sobe ubhathi bhathi. Sithi masihlele ngaphansi kwesihlahla sithi hey uyababona?
1: Na
0: baba. Bese uyashout ubiza uma wakho ngani yona? Right guys, njoba wazike nje inhlala njengenhlala yenze kulona uhlelo la sithi khona umnyakazo mpela sonto singena la sifisa ukuthola ukuthi ngabe wena uya kuphi uzushaya ngayi namhlanje mhlambe nje susu ayinile vele nkosi yami intuti awu ayini ngajalo ngaphandle yozicwebezele nkosi yami abantu ubeke okusapheshana lapho ayini
1: yabona nje
0: ugray ungakwacwebezeli
1: abantu umsiza ke befunde iphepha leli elifakiwe ngubeni elisho ukuthi washa ngamanzi anje ayina kanjani libalekile nkosi yami libalekile ufika umuntu manje esesha ibhluke seluwashe ngendlela wrong selumthuqasa seliphupha liphelile awuboni noma li navy noma linjani into ongayazi funda iphepha leli libhalwe lapha
0: ubuthini la eminyango sikhosi ngena la isikhwama kanjani kanjani ke uthi insizwe iphathe ikhwama
1: eish yabona
0: nje isikhwama sana uinsizwe
1: indaba nje yendoda lokho ishwiba izandla anganoma uyempini noma uya insizwe bakithi ake ibe nesikhwama sakho esincane ufaka iside bag lethiwa i cross body banibani phakathi ufakile iwallet wafaka ifoni yakho wafaka ipower bank wafaka into yokugcoba umlomo ungashayi ngomlomo owomile enkwe engathi umqwayiba
0: hawu manje
1: ake niphathe ikhwama
0: nje ngathi ke waqabula gravel. All right, Jalinda Mlele Okoze FM. Masibuya ngala siyaqala ke siyangena kuzona ke imemezelo siyaqala siyabheka ukuthi kabe wena ubheke kuphi namhlanje nje ngoba kuyimpela sonto enkulu kakhulu ngomhla ka 22 namhlanje ushadisaphi ngabe kuyombeswa kuphi ngabe uya kuphi namhlanje 086000 2437 kungenjalo uzosithola lapha enkundleni zokuxhumana
1: sikhona ku X @Okoze_FM Okoze_FM official lapha ya ku Facebook noma ke uthumele voice note ku 0797546975
0: njalo indaba sobheka maphakade ethu namhlanje sho njalo nomfundo mohamba ne ame fako no shasha yeah ikhumbula intokazi yasezimbabwe shasha bathi phakade la msakazana ku Okoze FM siphala phala zama zama
1: isibhaco.

0: lobhuti empandla ngoba manje
1: kuyenzeka ke ho kusho ukuthi mana ke zama kusho ukuthi ma kwenzeka uqoma ngephutha kuyenzeka nawe kusheleke ngephutha
0: hayi cha hayi
1: ikhiphela phela akwazi ukwenza ngalo ngale Fanele kube nebalance nami ngenzeke inkosi yami ngiyithole sengiqomeka ngephupho bengingaqondile
0: bo uqomeke ngephutha kodwa ushele ngenhloso
1: dani nawe ukushela
0: cha ubuvela ubuvela utesta lentelezi uyitesta la kumina
1: hayi bengingayitest iyona iyitesta
0: awukithi wena sengithi mina eh angisakwazi ngisho ukuphefumula angisakwazi ukuphila ngaphandle kwakho nginyambheka lo bhuti wempandla amadoda ngempela ngempela bengingenwe Hey
1: cha ngeke angidwana ukuqomeka ngephutha nami intelezi uyishelele yona automatically
0: muza ukudefenda bhuti futhi wasindele ukuthi ivoice ayikho yabo nje bekuzokutshela indaba zakho
1: hlala lapho lingeke izulelo futhi ubesaphela pho @cause_fm nanga lapha ke maflower uthe sekho umnyakazo mpela sonto mhla ka 13 September kumula ke usinakho obuthelezi lapha kwanongoma emaye bese ngomhla ka 14 kukhehle ke ilunda lakithi upotsho sikhakhane nosinakho obuthelezi lapha ke show emamba sobesidlala indishi saba kwasikhakhane sho njalo ke lapha Futhi nidlala nawadwa ke sikhakhala ke ngasibali thini
0: hey nangoke lo bhuto stinge hayi mfowethu sambe sibheke ukuthi bani khona lapha eyincingweni mhlawumbe 0860002437
1: right just put him a spot to man khona la
0: cause sawbona
2: hayi hayi hayi igraveli
0: kwenze njani
2: uyabona impela ma umuntu amazi
0: yey yey
1: Né, some point. Yeah, what
2: about my mom?
1: Ah, we magata yini kanti.
2: Kuza nemdlalo singlayinkandle thaleni bafowethu.
0: Mfowethu.
2: Ngicela ukuthi nje ayi bafowethu kuba bonke nje ezoshaka ibona namhlanje. Abafowethu sinokuza umsizi ngathi ulukhuni. Uyabona uma ungabona comment ngoba kuzoba khona imkhetho kube khona nani kube khona ukuthi uhlome ekhanda. Sala 200 umsizi uye
1: phezulu. Hayi ngeke kehla
0: ngeke.
1: Hayi qala ku 10 ngoba umsizi. Ma khona umsizi qala ku 10 mayengekho qala ku 100 kyale. Yeah.
2: Kumenze sengalapha bagcina mapi bambi uline lapho ku post edition bagcina sebephosa netje kodwa umuntu akakha.
1: Hawu mfowethu sengaze kuthiwa moya ku cooler box ithiwa hawu isiyomba futhi TLB ungafake lutho.
2: Ikha ngapha imfeyo
0: kinto. Hayi badla. Asithola umunye cause sawubona. Cause?
3: Oh.
0: Unjani?
3: Zabia.
1: Pita. Oh my god, nine network. Ukhona ntombi?
3: Yebo ngikhona naphila.
1: Yeah, siyaphila ntokazi unjani wena?
3: Siyaphila majama dondo lo 19 khona. Ngifisela uthathi. Ngithi uya kiwe majola. Uyoshada ngo 25 September.
1: Hawu lona ngelizayo nje impela.
3: Yebo, usuke pholela kwamajola. Uyokhukho waqoma. Sobesidla inyama lapha emfuleni sobesinika nika
1: siyabonga yezwa
3: yebo siyabonga
1: siyabonga
0: hey ngake ngaye pholela mfowethu hey ngahamba ngaze ngacishe ngakhala
1: hawu
3: anepholela
0: hey akukuzwa
1: siyabonga mfowethu yebo mfowethu yaphila mfowethu
4: ngiyaphila khamba kahle
1: hayi nimqaba qhabo iqabule vilika mfowethu
4: Nomrosa number 2 lapho wathi
0: hey bo uyangizwani ukuthi uRosa la echa uyagadla webhuti yakubonga
4: ngiyabonga
0: ngizosinda hey yakhoshozela mfethu
4: lungeleke la ingeze mina usafana zwela shoko
1: mntwana
4: namhlanje ubhekanye wakwantulu uhambisa izibizo lapha ekhweni lakho kamkhonazi nje engathi ngakuhle konke bese elungiselele ukungena kule ndima yabo baba siyabonga baba
1: Dango siyabongezwa
4: Danko
1: shamfowethu
5: Gaxa ukuchula ukuba yi-chef no-spa. Thola isaphulelo esifika ku-80% kwinkiqizo ka-NutriFresh Kitchen Essentials uma uthenga lemtitilizo. Njenge-Cadbury 5 Star, i-Lunch Bar, i-PS, ama-Astros, noma i-Crunchy u-40 noma u-48.5 gram. Thenga amabili ngo-R24, bonge u-R8, noma u-100 gram with the non-NutriDay Yogurt 6

0: Tenga mabili ngo 30 randi, bonge u 10 randi. Lamanana tholakala kuzukubu 23 August uma isitoko sekhona kwa Spar kuphela. Kunemibandela.
1: Durban isikulungele amazwe aseningizimu na-Afrika ayahlangana kulongcwaba iningizimu Afrika iyazikhanya ngokusingatha umhlangano we-46 we-SADC eThekwini ohlanganisa ndawonye abaholi abahlangene ngombono ofanayo wokubambisana kwesifunda ukuthuthukisa kwezimboni ukuhlanganiswa komnotho kanye nentuthuko esimeme lapho amazwe aseningizimu na-Afrika esebenza ngokubumbana ukuhwebelana kuyakhula ukutshala kwezimali kuyanda amathuba emsebenzi ayavuleka futhi imindeni ithola amathuba angcono Umhlangano we-46 we-SADC isifunde sodwa abantu ababodwa umbono wodwa ukuchuma esabelana ngakho.
2: Ezingasoze zabuna noziphiwe smiya.
3: Sithi mina sizohlukaniswa kufa. Niyithando ezimbili senzo nohlengiwe ngoni. Sanibonani mndeni?
4: Ngiyabingelela kuzo FM.
3: Sengifisa ukwazi ukuthi ubuhlengiwe ubani.
4: Mina ngangumhlengiwe wakwaDindi kodwa manje sekushintshile sengumhlengiwe wakwaMngoni. Ngenxa yalobhuqa kwaMngoni.
3: Yini yagqamela kuyena?
5: Ngiyayihlo kushe akhethi ngiyakuthanda kakhulu kakhulu. Yonke into engibonayo le ngisifiseleyo. Noma ngono okunye ngicabane
3: yena. Sihlengiwe ukuphi ungakusho ndingokubonga kwakusuka enhliziyo nakho.
4: Ngibonga nje indlela akangithanda ngayo, indlela akangihlonipha ngayo, indlela akangazisa ngayo, akafuni wami waphuthi. Kimi nje uyikho konke.
3: Mina nawe?
4: Mina nawe.
5: Mina nawe.
3: Sizohlukaniswa
4: kufa. Sizohlukaniswa
5: kufa.
3: Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi siyanithanda.
5: Kumanje nje sengisifisa ukuthi ekhaya minayo umntana.
3: Uzoshayisa ngesikhathi?
5: Five, awufike kude nje.
2: Siyosibiya ngo 12 kuya ku 3 ukhosi FM luhamba phambili sizi maphumulo
6: nozama mseleko
2: njalo ngomgqibelo usuka ku 7 kuya ku 9
6: ukhosi FM
2: luhamba

0: Zakhala izingcingo.
1: Zakhala izingcingo. Ngayengene ngiuvi ekhaya kusedumbe kwampunzi endunini kuwat 5. Awusukane madoda yayengene ngayo lapho uluvu umfo wadubazane ehambisana nosiphesihle intokazekazulu. Idideli ngibeke ngaphezulu. Ilungkhuphu, ilungkhuphu le. Ayibo!

0: uyazi ukuthi ngine sima straight namanye amasimo esayidini
1: ha uyini kanti uyi dating app
0: hayi mngani eyodwa ye data enyama calls kanti enye yama special occasions
1: oh hayi usiphethe isithembu sakho sama network ne hayi kodwa chomi it seems kunento ongayazi
0: hayi mngani yini leyo
1: Udingi sima eyodwa kuphela eyakwa MTN.
0: Hayi bothomi, uthini manje? Angwadinga amanye amasimo esayidini?
1: Eh, vele, awudinga amasimo angomakhwapheni. Hlukana nezinkinga oh.
2: Isimu yakwa MTN iyona kuphela isimo oyidingayo yamakhoza athembekile, idatha ethengeka kalula, imvuzo ethe xaxa namathuba okuwina. MTN yiyo.
3: Ezinasoze zabuna noSiphiwe Smia.
4: Sithi mina sizohlukaniswa kufa. Nithando ezimbilo senzo nohlengiwe ngoni. Sanibona le ndlela.
5: Ngiyabingelela ukhoza iFM.
4: Sifisa ukwazi ukuthi ubuhlengiwe ubani.
5: Mina ngangumhlengiwe wakwaDindi kodwa manje sekushintshile sengumhlengiwe wakwaMngomo ngenxa yalobhuqa kwaMngomo.
4: Yini yagqamela kuyena?
6: Hayi okushe bakhe nje ngikuthanda kakhulu kakhulu. Yonke into esengibonayo le ngisifiseleyo. Nama ngono kunye ngicabangeke.
4: Sihlengiwe ukuphi ungakusho ndingokubonga bakusuka enhlizweni yakho.
5: Ngibonga nje indlela akangithanda ngayo. Indlela akangihlonipha ngayo. Indlela akangazisa ngayo. Akafuni wami waphithe. Kimi nje uyikho konke.
4: Mina nawe?
5: Mina nawe.
6: Mina nawe.
4: Sizohlukanisa
5: ukufa. Sizohlukanisa
6: ukufa.
4: Ngiyabonga kakhulu ngesikhathi siyanithanda.
6: Kumanje nje sense something shayipi ekhaya. Mina nayo umntana.
4: Uzoshayisa ngesikhathi?
6: Five, I'll pay good day.
2: USB ngo 12 kuya ku 3 ukhosi FM luhamba phambili Neliswa Mhlongo ukhosi FM

kwakhamalanga ndivuka ndikhala. Kululu ibalisa ngoku ndimdala. Sister kamama nentombi yendala. Uiva kwakhe lengoma, msho uzofuna.

0: kanti bazofona kukhona yena umalume endlini kuvele ubo yena obamba ucingo
1: how my
0: no iqiniso
1: laphambana inkomo
0: uyafunga iqiniso nje
1: yeah
0: eh mebefona ucingo libanjwe yena mebamba ucingo abelathi oh ngiyabonga kade ngangizama ukunifonela
1: yeah
0: ngihlanyela umndeni wonke la.
1: Oh, inini ngihlanywa.
0: Akekho umuntu ongahlali la ekhaya. Ayi message siyezwa, ayi man, buya umqondo uthe abantu base Fort Neighbor laba bafona lapha. Sonke siyasigijima. Yaye wena. Uwena ohlanya ogogo no anti bonke bethi hayi bo, uwena ohlanya. Ubethe ucingo uthi anti uyezwa. Ayi anti uyabezwa manje. Ibona bonke laba. Bonke bahlali.
1: Wasinda njani?
0: Wabanika address. Bafika. Bathe bebengena ngegate. Kubaleka wonke umuntu egcekeni uma ngasemnyango nje yena bo into engikhuluma ngayo saqoqwa sonke sangena ebotweni ugogo baleka ongena ekamereni kwase siqoqwe sonke sabethi bayahamba wathi sorry kunentombazane esele la ekamereni
1: nentombazane
0: ugogo wathi ngizongibhedela wena ohlanyayo wathi muzweni ukuthi unjani. So impi yami naye yaqala lapho ukuthi wasifaka e Fort Neighbor. Singenzanga lutho kuyena yabo.
1: Ngikonakelele lutho.
0: Manje sengazi ukuthi manje mina kubantu mina nginenkinga naye manje. Ami mina nginankinga naye balo. Uyena owayiqala lento siyahluleka kuyimela manje. Namanje kade ngithi asize nemsakazweni. Uthe uyeza kodwa manje usaba inkinobho zazama.
1: Oh, kade siyithola nje manje.
0: Yeah. Ayo uzamkhalisa inkinobho zazama ukhala ngazi ukuthi uzama yonke into eqhwaye nenkinobho angazi wayeyofuna nendlini yazama uthi ngisho imfaduko zine inkinobho
1: ayi madodhe
0: ngiyakutshela
1: ayo sho nje
0: ngiyakutshela namanje ngithe ngifika la ngifica kunenkinobho nani
1: na uyiyole kazama
0: angibuza
1: kahle lapho futhi
0: ekuseni angibuza angathi kutshelile ngempela kade inkinobho yazamayo showcase
1: Ngikunobaza. Manga kusho futhi indaba le indaba zakho lezi. Ziphuma kakhulu mase khona inyama, mhlambe inyama mhlambe iyona evusa.
0: Okay, ake ngichaze kanje.
1: Yeah, awuichazi ba.
0: Ngitheme ngingena kulento ye content creation. Eh. Ngicabanga ukuthi yini engingayenza different from izinto ezenziwa abantu because senza sinama ideas amaningi ahlukene ngafani. Then ngase ngenza ivideo i1 nje ngidla inyama ngikhipha indaba angiyazi ukuthi ake kumuntu ongathandi ukuzwa indaba zabo ubone ubone kunomuntu nomuntu ngiyazi ukuthi lento engithiwe ngikhuluma ngayo wonke umuntu uya relate kuyena unayo umuntu amaziyo onenkinga yokuphahluka nje kunomuntu ophahluka bukhoma uthola ukukhuluma ngawe ukhona akunabo umsizi naba abangideleli njengawe naba bayaziwe umsizi ukhule kanzima ingane zakhe ikhulise kanzima siyamazi entshontsha angimthebi nangu entshontsha umsizi eShoprite entshontsha
1: kukubi
0: aphuma ngabanjwa ngobani uzamela ingane zakhe umuntu obhadluleka so manje ngase ngayihlanganisa nenyama lena ongabona ukuthi okay lento ay mayingihambisa nenyama izoba nento like emark ukuthi ay lo meke waphatha inyama uzoyikhipha ina I like umuntu ozokhuluma izindaba nje bayazi even I post i-video meke abone inyama even ama views meke ngayiphethe inyama ayehla ba views once ngaphatha inyama hayi yatshela umuntu engakwazi ukuthi ngizothini
1: yeah
0: wabona iphethe inyama yasho ukuthi hayi konakala
1: Hayi gayi kodwa inkulu indaba inenyama.
0: Hey inkulu indaba inenyama msisi, inkulu indaba inenyama.
1: Hayi kubana besazi inkosi impela.
2: Kwahlelene lanamuhla lwe Powerflex no Master V. Sinobusi akayizwisisi neze ekuzibophezela empilweni yakhe.
3: Hawu Master V, ngifuna ukuthela nje ngikunika ithuba lokuphefumula kancane. Ngikwazi ukushintsha uhlelo lwami noma inini uma ngithanda.
4: Ah, ikhambi lakho yi Powerflex yakwa Vodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga onginayo i contract ama credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
3: Wema.
4: Liza no 40 gig kanye nemzuzu engu 300 yokufona kunomi yipi network. Konke lokhu ngo 299 ngenyanga.
3: Manje ngiyithola phi ke le nalengaga?
4: Itholakala kwi Vodapay app noma online. Hamba babonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
3: Hayi ngizokwenza njalo.
4: Kunembandela. Further together Vodacom.
5: Msisi maphumulo ku Khosi FM.

na ilalele ilalele awuzoqala ngesta sam wena ngilalele asibangene uzoqala ngesta sam wena ngilalele ilalele awuzoqala ngesta sam wena

0: Amos, hamba mess music. No Lord Weezy. To my spartan alarm, a spalabom dance. Shishan of Sazan Akukos FM. Scanty gentleman, sit him Susan. I will show Mama Shama Billy. Let's shakalunya album and horror lukana column Sazan Akukos FM. Come, I will tell you, sit him little cause. Tell us to win his car, cause him time for a years. Tell an entire cause, cause away on a horrible start column of Sazan Akukos FM. Sing me some column Nani and Jai. In just one to shine for Shimperton. Now, Shishama break to Shishama get done. Noma ngiyeke.
1: Lo khosi mzimela msisi ngangifisa mina uba unjini akuba unjini amsize untaka lwitela thoko ngilembilo ngokuhlala ngakhiwe emlazi dankomsisi.
0: Awu ntaka manje kwase kwahlangana yini?
2: Hey kusile kusile ngonya kusile. Ay mina ngifuna ukuba isoja manje ngifuna ukuba defense force.
0: Awu suka madoda.
2: Ngapha ka Air Force. Eh ngithanda ukuba isoja. Ah, kwangenzeka ke mnumzane. Ah. U-Dr. Jele don't ngirethile eMpumalanga. Over and out.
0: Aw mfethu. Yeah. Manje njani njani wangishayela ucingo 0860002437. Yeah, ngithola ukuthi hayi wena. Ilo office wayo. Kwahamba kanjani o? Kwahlangana yini no? So cause it's a one.
3: Yebo ke bhuti umsizi kunjani?
0: Aha ngiyaphila mfethu kuhamba kahle.
3: Hayi ngiyaphila bhuti wami ukhuluma nonkosi yePhanashanga odume ingile kaChilisi ngilaye how ikhelijithona.
0: Nazoke mfethu.
3: Yebo bhuti wami cha alibe lihle nje iqiniso ebhuti wami ngibengifisa mina ukuba udriver wesitimela.
0: Aha awu madoda ehe ya ya.
3: Hayi ngangikhalela impela ukusihudula impela isitimela kwayikona ke phela ukuthi angithi manje uyabona uma ngabe ufuna ukwenza imisebenzi sekufanele kube nama subject athile wa understand
0: ama ndaba mfethu hey
3: uma kuwukuthi subject eqondene nalowo msebenzi awuyi understand kuba lulo ukuthi uluze
0: kunjani mfethu nathi asibaka ama pilot izibalo lezi hey mfethu
3: yebo nami ngitola ka ngithi kwisonaka isitimela impela iyonaka imaths ebingishaya iphiwa maths kanti understand imaths lithi ke kakhulu.
0: Hey, manje
3: ukuya nethi bengayazi kwayikona ukuthi hayi shuthi lo msebenzi engiwufisa angeke ngize ngikwazi ukuthi ngikwenze.
0: Lungile futhi akusenani sabonga mfethu.
3: Right bhuti umsizi ngiyabonga unkosi ePhanashanga ngisawa ikhelijithona.
0: Tango mfethu.
3: Yebo ke yebo ke bhuti wami.
0: Hey indaba ineyibawo ineyibale wafethu. Hey manje hey uyabona hey madoda hey usakhoza insawubona.
4: Sizi intaka yokhoza.
0: Uyaphila mfethu.
4: Kulayini 3 sawubona njani sisaphila sikhona thina singezwa kwana thini njani wena?
0: Hayi ngamsuzwile mfowethu.
4: KwaZoom ukholwa isibongo nabomvile emsinga.
0: Amalala.
4: Womfowethu cha hayi mina ngaphela ngingakhesha ndoda kuqondananga ngangithi hayi impela ngizijenge ukuthi ngizoba udokotela hayi kwangani ukuphela ndoda.
0: Hey wawuthanda wawuthanda uSjova mfowethu awuyini kangaka?
4: Ngangifuna uSjova nje mfowethu ngizinqa nje kuphela nje ngisebenza ngayo.
0: Ngithanda iqiniso lakho mnezo.
4: Ya ngithanda ukusebenza ngezinqa nje ngeclassic blue endodeni faka umjova.
0: Hawu yini mpela.
4: Ngeclassic blue ngeclassic blue kumama ngifaka umjova.
0: Oh okay.
4: Ilokho ngiyangidinga ngithanda kakhulu.
0: Kwenzakalani?
4: Hayi wendoda kwejika le kufundeni hayi ayifundi naqonda nakahle neyifundo zakhona.
0: Hey o science labo human banbanyana lokho.
4: Ayibona indawo.
5: Hey fethi, hayi lokile but ngiyezwa. Manje lento yenza icishela ngakuyena kodokotela noma ha lu dontelele
4: uthi. Hayi kwabheka ujaka kakhulu.
5: Wovela uhamba kakhulu.
4: Kwabheka ujaka kakhulu kodwa nje kunjalo ngibonga impilo ukuthi hayi ngoba ngiyakwazi nje ukuphila. Hawu anginakhinga.
5: Mfowethu sabonga kakhulu yezwa.
4: Sengiyemukela ukuphila umsizi ngicela ngawo mfethu yezwa.
5: Janga noma ngicela mfethu shaba.
4: Ngiyabonga mina ubala lolo.
5: Dango mfethu. Yaye madodhe yakhala insizi da hey. Ah kwavela ngahambela ngahambela le. Good. So cause in so born.
6: Msizi njani msizi?
5: Ah ndibuqabaqaba weqable vinika mfowethu.
6: Ngiyaphila msizi. Lo khulumayo ukhayelihlo kaMtshali entubatuba kaNkombose.
5: Mfowethu.
6: Yebo msizi. Yabo ngangifisa ukuba yini.
5: Mhm.
6: Mina ngangifisa ukuba yi-tourist ngi-travel nje ngabe ngi-check indawo.
5: Hawu heli phela. Ubani manje uzokubona noThambu? Ufuna ukuvakasha nje wena bese uhola.
6: Yebo manje ngivakasha nje bese ngiyahola. Mina nje ingakho ngakhetha i-tourism esikoleni.
5: Ngoba uyitshela uzoba yi-tourist.
6: Yebo ngakhetha i-tourism ne-mathlit.
5: Ah umajoda ehe.
6: Yebo.
5: Hey, manje bafuna ibalo lingani nabo labo.
6: Angiz.
5: Na bafuna izibalo ningangibona lapho nabo. Hawu. Hawu.
6: Uhamba
5: nje sefuna izibalo.
6: Yebo zikhona izibalo ngoba ngisho na kuyi tourism zikhona izibalo zakhona kuyi tourism ezifundwayo.
5: Mhm.
6: Yebo.
5: Ah mfethu, longile ngiyabonga yezwa.
6: Yebo nje akulunganga kodwa nje ngangifisa nje impela nje ukuba yi tourist nje ngibe yi tourist nje ngihambe nje ngicheck izintaba, ngihambe nje ngisambe nje ngemoto kusambe sishutha njena.
5: Hawu mfowethu yizwa kahle. Wagciniwe njeni mfowethu?
6: Ye ngiyabonga ungena ocozini.
5: Wagciniwe njeni mfowethu? Muphi umkhakha osebenza kuwona manje?
6: Njengamanje ngathi ngiyikamasipala kodwa phela bengiyitoho kamasipala manje eyisuphelile umsebenzi sengihlele ekhaya.
5: Hawu mfowethu ehhe.
6: Ye.
5: Ikhona ikhona mfowethu walifundelayo?
6: Ikhona. Njengamanje nje mina nje mina njengokuthi nje umsizi nje angithi mina ngisho ukulima nje mina ngiyakwazi ngisho ukulima.
5: Yeah.
6: Ngiyalima ngiyatshala lapha ngilime ngitshale ngisho ama strawberry ekhaya.
5: Hawu suka madod. Hayi siyabonga mfethu.
6: Ngiyalima nje ngisho ukudayisa ngiyadayisa ngumdayisi nje strawberry ngayi mina nje anginawo amahloni strawberry lapha eMtura ngiyadayisa.
5: Shamfethu.
6: Ngiyabonga msisi.
5: Dango mfethu, sho njalo
6: ini. Yebo.
5: Yabo mfethu. Hayi, kancane kancane koze kulunge mfethu, asibambe omunye la sisi uthi hayi, ngabe wena ufisa ukuba yini? So cause insawubona.
7: Dakayokhulu.
5: Hawu uyaphila kodwa.
7: Ngiyaphila njani?
5: Hawu ngamsuzwile.
7: Hayi, ngabe sengizila ama flag ngaba ndizina phansi.
5: Hawu mfethu, unjalo nje ndaba.
7: Ah, sika ndimathethe. Yizo umuntu amaphathi ngilindele ukuthi umuntu uqhamuke omunye.
5: Yiza zonke izinto esidila nazo lezo. Mhm.
7: Uyayibona nje le ndaba.
5: Nazonke.
7: Umasekeke ke ah, ungangifisi ukuzibona sengilayisha umphakathi nje la ngizwa kwami ngiyu-driver webhasi.
5: Hawu madod, ehe.
7: Ngisho nje mina ukubu-driver webhasi umasekeke.
5: Hawu le ntende kanje awuyisabi nje ukuthi hawu kodwa ngizoniyajika ngikudla udonga.
7: Ngihalelani nje umasekeke ke kwangenzeka ngafeyila umasekeke ke elini kuzele i-driving school e-ATC.
5: Hawu mfethu.
7: Afadana kanjani amaphukamu.
5: Hawu kodwa phela usengaqala phansi hawu.
7: Hayi ngeke iminyaka sihambile umasekeke.
5: Hawu suka ngokunyathela ushintsha amagiya nje mfethu usungathi iminyaka ihambile.
7: Hawu yeah. Agi namadola yakuqina phela ukushintsha igiya ngithi kusidingeka idolo.
5: Hayi hamba hamba ushaya ngakukhona ubani uKing Squad la hamba ushaya ama squad lapho uzoba light.
7: Ushoka nje.
5: Uzoba right impela ya.
7: Hayi ngeke sithi ngifayele ngizame hey ngangisitha amaqekeqe.
5: Yeah.
7: Hayi imsizi yami ayithanga ngoku phumula nje wangangiyibona nje bahle ngiqhoqhobele khona nje usisi usithoko lapho driver amabhasi akathola sey wena oyingiqhuquzula nje mase sengigibele kuyena.
5: Yeah.
7: Ngisasebenza ihowiki hey ngisho ngithi oh hey hayi ngendaba nje hayi ngafeyila kawa kuphela kanjalo.
5: Kodwa phela ukuhluleka ngaleso sikhashana nje akusho ukuthi ngeke kusenzeke. Hawu hawu.
7: Ufanele
5: uphendule sami.
7: Hayi, uyabo nje ukusho uma sekuzale ngisinde nami ngimthatha ngiyithintile.
5: Sawaba khona no automatic manje usuyasuka ume phela nje. Uyabo?
7: Yeah. Hayi, ngeke ngibe ngiyithatha.
5: Sawaba majes.
7: Ngiyabonga maqhayese kudidulo mamkhize ngiwakwazela unobhathe ozikhunda khunda ngiyakwahamba ekhaya la ekhanyeni igama lomuntu dato masekeceni
5: nondaba omkhulu
7: wathi ngozwa ngawo uma ngabe usungahlele umaqekeceki
5: ozwa ngampela ozama babekancane ngoba umaqekeceki ozobe unyaka uzayo ya
7: ngazoke kuthi ungide emphile emaqekeceki
5: shabe ngiyabongeza
7: ngiyabonga
5: dango right njengana lafana samseba bekana lapha ku WhatsApp bakhona impela nje impela babhalile namanye lana bashuthi hayi hey nami ngangifisa lana awuthi sibothi ubana khona la
8: sawona umsakazi
5: yaphila mfowethu
8: uThembu yaphila unomusanene lo eshiwe isigodi sasemathwaseni hey mina nkosi yami iphupho lami enganginalo ngikhula nje into ade ngithanda ngithanda ukuba umculi ngithanda ukucula umasikandi bengiku thanda ngizama ngayo yonke indlela ukuthi ngingenza kanjani ukuthi ngicine ngingenile emkhakheni womculo kamasikandi. Oh, ngavele ngaphasamiswa yidlozi, ngangenwa yithonga, lashabalala kanjalo iphopho lami. Kwamele nginake izinto zethonga.
5: Hawu mfowethu.
8: Danki, ngiyabonga.
5: Usho ukuthi lingakwada nje usushala lapha ingoma nawe usowukhuphuka amadoda. Hey madoda ithonga. Mhlawumbe nje inkosi yabulisa. Uyabona nje. Hey, sawara wemsizi, mashimani, mina ngangifisa ukuba yiphoyisa, kwangahlangana mfethu. Ngagcina nje sengisebenza ngefemini, usho njalo magayi lapha no Enoch umfoko acele lapha yana. Saphinde sayobhekana lapha ku WhatsApp, sibona ukuthi uphenwa sibhalela wathini. Yini wena le wawufisa ukuba yisa khona. Kuhamba kanjani? Sakaza Khozi FM. Uthini la, Sammy Sings. Uthe macala umsakazana ku Khozi FM.

0: Shanjali, Sammy Sings. Aytan Maktan, imsakasana ako, Cozy FM. Zuz, itabay, shumines tu. Apangwa hori lisbili, kanang imsakasana ako, Cozy FM. Chintam lila wa Coz. Saman in tangaye o Coz. Aytan Maktan, kaita ko brand new fresh from the box. Nafisa ukuthola umlaleli wokhoza FM kuyona ingxoxo esintathakusa la sibheka khona tayibo. Yini le ofisa wena ukuba yiyo semncane wahamba kanjani into yenzayo ngabe eyi ngabe yakuvumela iyafana yini siyaphela phenge kufacebook whatsapp wethu. Masithi khona hayibo wena uphawula uthini 0791639874 yini wena le ofisa uba yiyo kwahlangana yini.
1: Awu madodo uyaphila umsizi
0: Newcastle
1: Undertaker imfowethu walithinta udaba yemsizi ngangifisa ukuba isotsha nomama ngamtshela mina ukuthi into engiyithanda kakhulu ukuba isotsha. Hawu aba wafika ngamafemu mfowethu angitshontsha amafemu namhlanje ngeconstruction mfowethu angitshontsha amafemu eyi kwaba nzima kakhulu sharp mfowethu.
0: Danko mfowethu.
2: Yebo yebo kunjani lapho umsizi kunjani lapho mfowethu amaphumulo. Mina mfowethu amaphumulo mina eyi ngangifisa nje. Ngikhula nje bengilandela kodwa umfowethu khona umfowethu ongumlamayo mina bedriver idimela laphana efriday wagcina ke bemtransfer ku Bloemfontein driver idimela kodwa wagcina ke seyimanager ngangifisa ke nami ukuthi ngifane naye ngibonela kuye nje nami nje kwesisikhathi ngibone nje ngelinye ilanga bengeke ngihambe naye ngesitimela ngakuthanda nje ukuthi mhlawumbe ngathi nga driver idimela ngakhula nje ngasimele ngathi nga driver idimela. So nje bekuliphupho lami nje ayinto angishayako ke eyangishayako kumsiza hayi lento ifuna imaths ifuna iphysics hayi angishaya ngayizama imaths ayangishaya ngiphasanga nje ngale ndlela leyo ngangakhona ukuthi ngikwazi ukuyongena kwaloliwe laphana ku drive itimela ngibonga.

0: Right, ngoba ngithengadlalela zona mfowethu la umasipala bomdanzo iMos no Mass Music bese kuzoba ke amacala bese ulabo Sammy Sings bese kuzoba ku Brenda Fassi ngithengadlalela kulona nje kulona leli hora lezi izo lezi ngithengadlalela zona mfowethu.
1: Okay, hayi noma ngingasaqondana ngake na ngoba yona ikilo ngingiqondana ngake na ukuthi yipho bazi kodwa nje yona ubuyidlale yona before sihloko njoba ngisho ukuthi ngabo 12 past 1 kanjalo lungile mntaka sengiyobe ngithole uma ngabe ngingaqonda naye
0: lungile mfowethu siyabongezwa
1: yakudalisha
0: mfowethu sibontumana omunye khona la yini wena lo ofisa uba yiyo kwangenzeka manje mhlawumbe umkhakha kona yahlangana kuseduze noma hey luthi nyakatho neningizimu usekhozeni sawubona.
2: Hello,
0: yaphila mfowethu?
2: Ngiyaphila Msizi, kuhamba kanjani?
0: Ah, ngamsuzwini.
2: Hawu yazi uNkulunkulu wami, wangidlalela ingoma kaMapri.
0: Hawu Mapri mfowethu.
2: Hawu mfowethu, wawu ngakanani?
0: Ya lutho mfana kithi, ngangisathi inyama inama.
2: Hawu bakithi. Kuzi yami, hayi kurato, kuzi yami, khuluma noShisa la emadanshini, ematholeni. Mfethu, hawu yazi ngilaya kwesakamthetho nje madamshini ematholeni mfethu. Hey, ngangifuna ukuba yiso nje, ngangifuna ukubakhahlela.
0: Hawu madodo, wofuna usifake unyawo mfethu.
2: Hayi, ngahluleka ngaphakathi, hey, ngangathatha. Hey, ngangifuna ukubakhahlela, mhlampe izwi ngalo nje.
0: Hawu madodo.
2: Hayi, Msizi nawe kabi yami.
0: Mana, mana, musa ukubaleka, manje ukuphi njengamanje?
2: Nilaye madanshini ematholini kwesakamthetho shisa mthiyane lo khuluma naye.
0: Ka ngisho ngokomkhakha usebenza wona usebenza
2: kuma. Hayi yazi ngisaphelelwe yitoho nje isikhashana esincane athe nilaye emabhasini kwesakamthetho la emabhasini.
0: Ah mfowethu unxese mfowethu.
2: Ngisaphelelwe yitoho ajulo lungu ngasabi kabi yami.
0: Ohlangana mfowethu yezwa.
2: Ako hlangana kabe yami ngasaba ayikhululeka baba.
0: Shamfethu ngiyabonga mfethu.
2: Yazi
0: dokotela. Dango mfethu samsebheka ukuthi bani omunye khona la. So cause